0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM Bukidnon. Permission to dance up for BTS dance was brought to you by Big Shot Hot Dog kagat palang panalo na sa sarap. Hey, we got 15 minutes after 8 o'clock right now mga sweethearts. Last hour ng ating program, shout out sa lahat ng mga sweethearts natin dyan na dati ikaw yung inuuna pero ngayon istorbo ka na. Dati ikaw ang priority, diba? Tapos ngayon, hindi na. O, pag mine-message mo siya, ang laking istorbo mo na sa kanya. Kung dati ikaw talaga yung unang-una, no? Yung pagising niya sa umaga, ikaw ang iniisip niya. Hindi pong pagagising niya, mensahe agad sa'yo, tawag agad. Pero ngayon, kapag mine-message mo siya, unya nalagay, napakigibuhat, busy pa ko. Istorbo ka na sa kanya. Ano ba naman yan? Ay, oh, taas kamot. Yung mga nakarelate. Last hour ng ating program, mga sweethearts. Ngayong napakagandang umaga ng Miyerkules. Ano ba ang plano mo? Saan ka punta, ha? Maganda yung sikat ang araw natin ngayon, ha? Hindi ganun katindi. Dati alas 8, matindi na yung sikat ang araw. Ngayon, parang medyo-medyo lang. No? Siguro dahil may dalawang low-pressure area sa bahagi ng Luzon. Eh somehow, di ba, kahit papano, eh meron tayong mararamdaman dito. Hindi man totally, ano, pero kahit papano, nakakadagdag pa rin yan sa mga kaulapan. Anyway, alright, Jason, still pa rin doing the show until 9 o'clock in the morning. Oy, shoutout natin yung mga sumusunod. Si, Hasmi, at saka si Mayor Miles, ha, magandang umaga. Sabi niya, good morning, Jason, still ang surprise. Ano to, mga 11 later, happy piyesta, Our Lady of Fatima sa Kamamanan. Mukhang makakatikim tayo ng piyesta. Roxanne Bacha, magandang umaga. Lorimer Sakala, Katie Ato, Mercy Inday Mansueto, kay Ninyo at saka kay Isabel Bangtong, ha, sa BBQ Family. Magandang magandang umaga. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. Si, Mami Nanette Raniego, at si Bebe Impasis at saka si Laura Borja, mga taga-ano ito, Mahogany Section sa Carmen Market. Magandang umaga po, hindi talaga sila umaabsent. No? Magandang umaga siya sa may panoy lumpia. No, sa lumpia maker na si Junjun. At saka si Inteng Raniego. Ganda kay Tiboy Laguna sa kanila presidente. Kay Jennifer Palencia. At saka kay Press. O dyan sa may FBN. Kay Ma'am Jenjen Retasa. Ang buutan ng gwapa nga Press. Tibuok Carmen Market na ito. Yung nakikinig sa atin. Bah, magandang magandang umaga. Demsoy Robles, good morning! Maraming salamat sa pakikinig. Abangan natin mamaya, ha? Another set of winners will be drawn para po sa ating The Prices Rise Overload. Another break is in queue. Babalik tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts pa tayo sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM ka gjen dorë seri 93.7 FM që don Calvin Jones and it's in your so for you thing in that show is brought to you by Bursary 45 Twin Pack pang dalawang baso 2 times na inom 2 times na nutrisyon 750 lang SRP per baso Billy na 32 minutes after 8 o'clock oy sweetheart ha magandang umaga maayong buntag sa lahat ng mga kasama ni Gemma Pupos. Maraming salamat ang iyang anak daw na si Junjun Pupos. Kinamalagum and kinamama Ampura kay Tita Flores sa Maisonte and Upper Carmen. Good morning! Maraming salamat. Sina Diyosa Marikit din, oh. Halon niyan. Sa Maisonte and Upper Carmen, dagang salamat. Sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. Sana'y maganda ang inyong mga umaga. Shoutout din sa lahat ng mga sweethearts natin dyan, ha? Iba ka tipo bang hirap bumangon. Diba? Hirap na hirap bumangon. Pero alam nyo ba, ang dali lamang matulog, ano? Pero totoo yun. Minsan madali din bumangon. Kaso, kadalasan, nahihirapan tayong tumayo. Yan. Napakadaling matulog, ang hirap bumangon. Pero ito, tandaan nyo mga sweethearts, ha? Ang daling mahulog din, pero ang hirap ding mag-move on. Sino nakaka-relate sa gamot? Ha? Totoo yun. Minsan kapag pagod tayo sa trabaho, di ba, dali natin nakakatulog. Dali din tayo magigising kasi syempre yung drive natin, ang drive natin sa ating buhay, yung maningkamot, di ba? Pero yung mahulog ka sa isang tao, tapos bigla siyang nawala. Ang hirap mag-move on. Ginoo ko. Shoutout muna kina Maricor Modesto. Magandang umaga mga taga Zone 5.1. Maraming salamat sa inyo magpaminaw. Mayim Buntag. Wala naman pangalan. Sabi niya, Mayim Buntag, Bossing Mar. Magandang umaga rin. Sa lahat ng mga sweethearts natin, muna rito sa may kauswagan sa Mendoza family. Nagkang salamat ha sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. Alright, 8:35 and o'clock. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si Small But Terrible HBG Jerry. Small But Terrible, kamuyan. Magandang umaga.
2: Magandang umaga, Jason Steele. Good morning, sweethearts. Galing akong pagatpat papuntang Makapagal Drive. Okay naman yung daloy ng traffic ko doon sa may Makapagal Drive. Pero pagdating doon sa may Makapagal Drive, crossing sa Embrecto, medyo may ano doon, slow moving doon dahil may nasiraang mini dam doon, pakyat lang Makapagal Drive. Kaya pa ano yung daan, pasilang-silang na sila.
0: Agay.
2: Tapos dumaan ako dito sa may NHA. Okay naman yung NHA. Tapos pagdating dun sa may Kauswagan diversion, dun lang may slow moving kasi may mga malaking truck dun dumadaan. Hanggang nakaabot ako dito sa may Julio Pacana, Makabalan. Okay naman yung Makabalan. Maluwag na maluwag.
0: Ayos! Asang area ka na ngayon sa mga oras na ito?
2: Dito ako ngayon sa may DNR Puntod. Nakatambay muna.
0: Tambay mo. Wow! Ang dami ng pera, ang dami ng kita, nakatambay na eh.
2: Wala, naghihintay ng ano, naghihintay ng booking.
0: Ayos, sige, sige. Ingatan ng mga pasahero at ingatan ng inyong pagmamaneho. Maraming salamat ha sa iyo ha. HBG Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon.
2: Yan ang litis na sitwasyon ng mga kasadang aking nadaanan sa ngayon. At Pasada Group, Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon para sa Hard FM Road Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Better check your watches. Time right now. We get 36 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus the previous formulation.
3: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
4: versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try idol hot dog, our meatiest and tastiest.

0: 32.7 FM kagayan de oro city 33.7 FM Bukidnon. Hey, it's Dua Lipa for you with trading season at 47 minutes after 8 o'clock. Oy, magandang umaga. Shout out natin si Ma'am Christine. Sabi niya, pait po di ay Jason, walay kahag. Gakos na lang ugunlan. Tama yan, sige po. Oo, padayon lang. Pasasan ba't may darating ding taong tama, tamang tao para sa'yo? Ayan. Di ba? Huwag ka lang mainit. Darating po yan, ha? Ang mahalaga, umu-okay ka na. At tinatanggap po sa iyong sarili na magiging okay ka rin. Hoy, good morning din! Sa lahat ng mga sweethearts natin mula dyan sa may Kogon Public Market, ang Marlong RM Station. Good morning sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo. Sina Yoyong at saka sina Mar. Yan. Thank you so much. Si Long at saka si Mar. Yan, Marlong RM Station yan eh. Kamusta po kayo lahat dyan? Sana'y maganda naman ang inyong mga araw, ha? Dagang salamat sa inyo magpaminaw. Eto na muna. Mamimigay muna tayo ng papremyo. Para sa ating The Prize is Rise Overload. Hoy, piliin natin, ha? Saang area tayo bubunot ang ating second winner? Ruleta! Ito, piliin mo. Anong area ba tayo bubunot? Andito po yung studio namin sa may Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Hoy! Bayabas! Bayabas, bayabas! Puno tayo sa dropbox ng bayabas. Yun, no? Okay, ang kanyang address, Zone 4, Bayabas. Ang pangalan ng nakadaugog buga sa may Zone 4 Bayabas, Linlin Roa. Linlin Roa. Congratulations, ha? Oy, si Linlin Roa. Linlin. Roa, congratulations. Taga Zone 4 Bayabas. Samantala, yung first winner din natin, si Leopoldo Bourbon Jr. ay taga Carmen naman. Okay, Upper Carmen. At congratulations sa iyo. Ito pa yung mga pangalan pa ng iba pa mga winners, oh. Congratulations kay Rowena Cebuala ng Pagatpat. Rowena Cebuala ng Pagatpat. At Jeanette Hidalgo ng Bulwa Zone 7. At Maria Luz Saludar ng Makabalan. Maria Luz Saludar ng Makabalan. Ganun din itong si Echi Erwela ng Kauswagan. Congratulations, Echi Erwela ng Kauswagan. At si Hernan Abalde ng Nazaret. Hernan Abalde ng Nazaret. Nilo Kindala ng Kulambog, Lapasan. O Nilo Kindala, nakadaog sa dga, ha? Ganun din si Leonard John Arigin ng Rhea Taxi. Leonard John Arigin ng Rhea Taxi. At si Maria Joy Kayakay ng NHA Kauswagan. Yan po yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas, groceries, at spaghetti. Bring your valid IDs. Dito lamang sa may blue na building, sa may Fico building, Fico Admin Building, I should say, sa may Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang po kami ng West City Central School. Congratulations sa inyo, ha? Samantalang ating The Price is Rise Overload at isa atin ng Kevin Enterprises, where your piece of gets more value. And also brought to us by Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Pero check your watches, time right now. 10 more before 9. Times are brought to you by Magic Flakes and Cheese. Sa kalamiyon sa Cheese Crunch, mula may ipod, ang break ni mo.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamiyon sa Cheese o Crunch, mula may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
0: Sa kalamiyon sa Cheese o Crunch, mula may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: The best variety of music all day. Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 FM kagayan de oras sini 93.7 FM mukinon isang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Si Dr. Hard na at si George ang susunod para sa ating Music from the Heart program. Patayin sa pagpamina dito lang sa Hard FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Tiniyak ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na walang namata ang destabilization move kaunay ng impeachment case laban kay Sara Duterte at wala ring indikasyon ng banta mula sa hanay ng mga aktibong sundalo. Ayon kay Teodoro, nananatiling non-partisan at profesyonal ang militar sa kabila ng umiinit na usaping politikal sa bansa. Dagdag pa ng kalihim, karamihan sa mga retiradong opisyal at personel ng militar ay hindi sangkot sa anumang kilos laban sa gobyerno at patuloy na nakikiisa sa mga programa at seguridad na isinusulong ng DND. Samantala, inaasang may susumiti na sa Senado ngayong Linggo ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara para sa nakatakdang impeachment trial matapos makuha ang suportang mayorya ng mga miyembro ng Kamara. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Arts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Good morning, sweethearts. On the midweek na tayo. Puno ng love songs at masasayang usapan ang ating ibabahagi ngayong araw na ito. Happy morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George, and good morning, sweetheart. So welcome to another edition of Music from the Heart. It's a midweek indeed. It's a Wednesday, May 13, 2026. Kakasama tayo for two straight solid hours. Of course, with your favorite love songs. Dito pa rin sa ating programa. Hanggang alas 11 po tayo. At syempre, chikahan.
0: Oo, usapang makabagbag damdamin din.
1: Na naman!
0: Oh, ready na ba kayo? Ang ating question of the heart, Dr. Hart, mga sweethearts ko. Red flag ba ang taong hindi marunong mag-sol?
1: Ay, ganun.
0: Yung tipong parang, okay. Okay, kasalanan ko. Okay.
1: Ano ba yan? Yung ba, iniisip ba na laging nasa tama?
0: Siguro ganun. Parang ganun.
1: Ay, naku, mahirap yan.
0: Or siguro nahirapan lang mag-express. You know, paano mag-sorry dun sa tao? Nasaktan nila.
1: Ayun. Kahit alam mo na na kasalanan mo.
0: Correct, correct.
1: Oh. Ayaw pa rin. Mataas ba paano mo? Fried chicken.
0: Fried chicken.
1: Oh.
0: Tama, tama. Oh.
1: Pero mga ganun, ay, bahala ka. Digit ko mag-sorry.
0: Yes. Ay, di ko gagawin yan.
1: Mm-hmm. Red flag nga ba daw, mga taong ganyan na hindi marunong mag-sorry para sa inyo. Sige, padala niyo po sa amin ang inyong comment, ang inyong reaction, ang inyong mga mensahe doon po sa ating question of the heart. Na red flag nga ba ang taong hindi marunong mag-say sorry?
0: Sorry, not sorry.
1: Kaya pakinggan mo. Sorry okay na tayo.
0: Diba?
1: Ganun, diba? Pero hindi ganun kadali din, ha? Magsabi
0: yes, ng sorry. Yes, hindi ganun kadali.
1: Alright, again, our text line 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: At sa lahat ng mga online, Facebook page po natin, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City.
1: Red flag nga ba daw ang mga taong hindi marunong mag-sorry? Parang kanta lang ni Elton John, Tana Blues. Sorry seems to be the hardest word.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. 37 minutes now, 9 o'clock in the morning. Changes in my life. Dati marunong ka mag-sorry, ngayon hindi ka na marunong mag-sorry sa akin.
1: Mm-hmm. Bakit kaya yan?
0: Yung mga changes.
1: Ang pag-sorry kasi, it's an act of love.
0: Ay, ganun.
1: Oo, kasi of course, ayaw mong saktan yung tao. Kaya nagsusorry ka dahil sa mga pangyayaring hindi mo na-control o hindi mo inaasahan na mangyari.
0: Yung mga partner naman natin, hindi natin yan sinasaktan. Minamahal yan.
1: Correct. Diba? Oo. Wag na wag.
0: Ayun.
1: Nako, it's a very, very emotional din na topic, Dr. Heart. Kasi let me just share na ito ay inspired dun sa kwento. Na meron kasi tayo nakita sayo? Online.
0: Ah, okay.
1: Sabi ko, bakit nga ba? Ito bang mga taong hindi nagsusorry? Baka meron silang, alam mo yun, internal na ang tawag nito, reason. Personal reason na sila mismo unconsciously hindi nila alam na hindi na pala nila nagagawa ang mag-sorry, ang mag-take ng responsibility sa mga bagay na nagawa nila.
0: Yung disagreements, yung pag-aaway, yung mga arguments, ay natural lang naman talaga yan.
1: Correct.
0: Sa isang relasyon. Diba? Hindi naman nawawala yan. Meron talaga at meron yan. Minsan kasi we're two different individuals. Diba? Magkaiba kayo. Tapos pinagsama kayo in under one roof, di ba? Parang ganun. Especially dun sa mga mag-asawa. Ha?
1: Correct,
0: diba?
1: Correct. Dahil pinag-isa kayo, pinagsama kayo sa isang bubong.
0: Ganun din sa mag-boyfriend-girlfriend, di ba? Kasi lagi kayo nagsasama, magkaiba kayo ng magkaibang different individuals, di ba? May kanya-kanya kayong paninindigan sa buhay, di ba? May kanya-kanya kayong prinsipyo. Pero, yun nga, the beauty of love, the magic of love, pinag-isa kayo.
1: Correct.
0: Diba?
1: Oo.
0: Anong nagbabind sa inyong dalawa?
1: Yes.
0: That because of L-O-V-E.
1: L-O-V-E.
0: Yun.
1: Tapos parang alam naman natin na walang perfect na relationship. Talagang from time to time, you will experience bumps sa inyong relasyon, sa inyong pagsasama. Alam nyo ba, Dr. Heart,
0: hindi
1: sabi
0: pa
1: dito? Sabi kasi dito sa nabasa ko, ang simpleng sorry, hindi lang siya basta salita. Ibig sabihin nito ay marunong umamin ng pagkakamali at higit sa lahat, empathy.
0: Ayun.
1: Yun ang pinaka-importante din sa relasyon, ha? Yung iba yung empathy sa sympathy.
0: Okay.
1: Empathy meaning...
0: Siyempre, magkaiba spelling yun.
1: Naman.
0: Oh. Empathy.
1: Oh, yung,
0: anong letter nagsisimula ang empathy? M.
1: Sabi ko na yun.
0: Hindi, ha? Hindi. E.
1: E po yun. Oh, kasi yung empathy, Dr. Heart and Sweethearts, ito yung nilalagay mo yung sarili mo sa kalagayan nung tao.
0: Putting yourself so, in the shoes of the other person, di ba?
1: Yung sympathy naman, nakikiisa ka sa emosyon.
0: Pero hindi kayo magkasya sa isang sapatos.
1: Na empathy, so, di ba?
0: And of course, bago mo mabanggit kasi yung sorry na yun, ang word na yan,
1: you have
0: to accept kung ano yung pagkakamali mo.
1: Correct,
0: at yun pa lang, yun ang pinakaunang mahirap tanggapin.
1: Yun ang minsan, nakakapag sa relasyon, Dr. Heart, kasi denial tayo eh.
0: Let's go back to what you're saying in the previous episodes.
1: Human as you are. Ayun, alam mo yung tipong parang ayokong madungisan yung aking kaya ayokong ayokong aminin na nagkamali ako.
0: Remember that finger.
1: Correct.
0: Yung pointing finger natin, and that's very powerful.
1: Yes.
0: Ang hirap niyan balik tarin na babunda sa atin. Always pointing
1: at the other
0: person.
1: Yes.
0: No, 'di ba?
1: Parang
0: ikaw kasi, 'di ba?
1: Ikaw kaya.
0: Subukan mo baliktarin, 'di ba? Parang tanga.
1: Ang hirap naman nito. Minsan parang alam mo healthy din 'yun, Dr. Heart, ma-share ko lang. Yung minsan kinakausap mo yung sarili mo. Ganun kasi yung iba, yung kanilang ginagawa para to overcome some issues, yung kinakausap nila yung sarili nila.
0: Aha.
1: Kasi ayaw nilang sabihin yung gusto nilang sabihin sa ibang
0: kasi
1: tao.
0: Kasi ayaw nila na masaktan.
1: Makasakit
0: sila.
1: Adi, sabihin mo, kunwari, andyan siya sa salamin.
0: Aha.
1: Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. to describe the person.
0: Yan ang hirap nun, ha? Acceptance muna sa kasalanan na nagawa mo. or what. Correct, para sa akin, hindi isang kahinaan na mag-sorry at tanggapin natin or i-accept natin na meron tayong pagkakamali.
1: Yes, no? That does not make you less of a person.
0: Yeah. Actually, masinahangaan ko pa nga yung mga taong ganyan.
1: Yung parang inaako yung kanilang pagkakamali.
0: Ayan, asya. Si Demsoy, sabi niya, sorry na daw, George.
1: Okay, Radems, mapasahi naman. 2745, sabi niya, lahat ng mga sweethearts pala natin dyan sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Para sa akin, red flag daw yun, Dr. Hart. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte.
0: Ay,
1: talaga may reference.
0: Ano sabi sa'yo?
1: Sabi niya, ang salitang sorry para sa bagay na hindi sinasadya. Ang sabi ng Biblia, till death do us part, pero kung paulit-ulit ginawa ang mali niya, hindi na yun tama.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan magbayad ka. Di ba?
0: Ayun.
1: Oy, Mr. Rider daw.
0: Ay, sana all may Mr. Rider. May naghahatid.
1: Kaya nga,
0: sana all may naghahatid.
1: Oh, hatid sundo.
0: Ito naman mula kay 8906, sabi niya. As, saan ako masimula?
1: Ito taas.
0: Ay, medyo may lang yung ano niya.
1: Oo.
0: Shoutout daw mga taga CDO Papel Republic, kina Igig, Sally, Jack, GM, and also to Kathy. Kasali na rin daw sa mga suki nila sa printing. Ang Avid, Yeans, GBA, Burberry's Printing Press, Diamond Hand Printing Press, kina Ma'am Ermelita Quarteros, and also to Double S. Sa Double S, kay JPEG Printing, dyan po sa Gusela. Gusela ba? Tama? Gusela. Appeal Glamota. Uga, kasama na rin daw si Raydon Laparan sa kanyang flower shop. Harapan daw ng kanilang store. Si Mark Beast School and the Office Supplies Trading na taga-Balingasag. Sabi niya, it's not red flag ang pagpapatawad necessarily para sa atin. But ang actual na red flag sa hindi marunong pagpapatawad is ang pagsisinungaling. Ay, this is a real red flag, especially to anyone na hindi umaamin sa kasalanan sa iba. Yun na nga. Pagsisinungaling sa sarili yun.
1: Hindi lang sila, kundi pati ikaw. Nagsisinungaling ka mismo.
0: Sa yung self.
1: Sa self.
0: Ay, nabanggit na lang din yung flower shop. Maalala ko, JL Flower Shop. Diyan po sa may Bunuan.
1: JL Flower Shop. Ay,
0: good morning.
1: Maga. Thank you, thank you.
0: Ganda.
1: Diyan lang yan sa may Bunuan.
0: Paano ba mag-order dyan?
1: Oo. Ano, June Rose, text mo kami sa...
0: Text mo yung, yung contact number ninyo para mabanggit naman namin.
1: Nasa Bulwa lang po yan ng mga
0: sa Bulwa,
1: sweethearts.
0: Sa Bulwa, papasok
1: na
0: ano.
1: Papasok ng sa isang memorial, ano dyan.
0: Napakaganda na kanilang bouquet.
1: Correct.
0: Thank you, ha, JL Flower Shop.
1: Thank you. Ayan, mga sweethearts, ito pa si 7032. So, opening pa lang ngayon sa Abejo Nation Garage Sale sa Lapasan, in front of NAIAP Region 10, Lapasan.
0: Oh, ano kayo meron dyan?
1: Ay, galunog-galunog yung Heart FM. Mag-opening sila.
0: Ay, talaga. Thank you. Congratulations sa inyong soft opening.
1: Congratulations.
0: Naway, maka-drop by kami dyan. Kapamili. Ano ba meron? Garage sale?
1: Garage sale.
0: Ay, mahilig ako sa mga ganyan.
1: Oo. Diba? May maraming mga ano dyan mapipilian.
0: Sana makadrop by kami. Oras natin, 9:45 in the morning. Again, our text lines para po sa inyong mga comments, sa inyong mga reaction dun sa ating question of the heart. George, ano nga ba yun?
1: Red flag nga ba, sweetheart, sa ang taong hindi marunong mag-sorry?
0: Ayan. Mag-text kayo, 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
1: Here's our Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
0: 9:46, magbabalik pa ang Dambalang George and Dr. Heart. Just keep it here sa inyo pong Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Oo, ikaw nga yung panalangin ko, binigay sa akin.
1: Pero?
0: Na makasama ko sa habang buhay. Pero minsan hindi natin naiiwasan, nag-aaway.
1: Oo nga.
0: Diba nagkakaroon ng disagreements?
1: Correct. Diba? Minsan, isa din yung sa rason, Dr. Heart, na bakit nag-aaway.
0: Ano?
1: O, kasi ayaw mo aminin yung pagkakamali mo, hindi ka marunong mag-sorry. Yeah. Eh, hindi ko naman kasalanan. Ayun, oh, doon.
0: Kasi hindi ka ako mahina, kaya ayaw ko mag-sorry sa'yo.
1: Ayaw mag-sorry. Ito talaga, ay, lupig pa sa pag-sorry, pero thank you kami. O, grateful kami kay Mommy Amy.
0: Oy!
1: Sa lahat ng mga
0: sweethearts.
1: Sa, sa Barangay Kamamanan, happy fiesta. Bimin sa Fatima. Maraming maraming salamat po.
0: Happy, happy fiesta. Happy fiesta. Sa lahat ng mga sweethearts natin, nandiyan po sa may Kamamanan.
1: Oo.
0: Nakuha ko talaga kamamanan.
1: Taga dito ka na talaga, Doctor.
0: Dati kamanmanan eh.
1: Kamamanan.
0: Yun. Salamat, salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa Heart FM. Salamat na kay Mami Amy.
1: Mami Amy, very grateful po kami.
0: Ayan.
1: Kay Ma'am Roxanne at kay Sir Lorimer Sakala, magandang umaga. Maraming maraming salamat din po.
0: Ayan. Yung mga taga-Kabanday Machine Shop nakikinig sa atin, good morning sa inyo lahat dyan. Sabi niya, mga taga-Tagaloan, lalo na kina Jukol, Jetro, Jusil, Dodong, Marlon, and Yuri. Yes.
1: Si Mayor Miles pala. Ayan, thank you, Mayor Miles. 1061, ang buta lang dyan yung mga babae. Kaya dili, sorry. Kahit dili, gasori. Kami na lang pirma. Ay, grabe naman to si Frankie Du.
0: Bakit ganyan? Oo nga. I so agree with you, Frankie Du.
1: Ay, kasi naman, technically, hindi naman kasi kasalanan ng mga babae.
0: Lalaki na lang talaga lagi magsusorry. Yung sinasabihin, mag-sorry ka na.
1: O, diba? Ayaw mo mag-sorry.
0: Eh, kami namang mga lalaki, sobrang bait namin, sobrang mapagkumbaba. Eh, sige na, sorry na.
1: Hindi mo kasalanan, ganon.
0: Hindi namin kasalanan. Sige, sorry na.
1: Talaga.
0: Para mahuman ang tanan.

0: parang usapan.
1: Sabi ka na ba? Ah, sige na, sorry na. Oh. Bantay lang kang mapalugar ko.
0: Ayun, mga babae naman kasi, ang hinihintay lang namin, yung assurance mula sa inyo.
2: Kasi okay, alam mo, kasi yung mga babae kasi hindi tumitigil eh. Ayan, alam mo, naiingayin na yung mga lalaki. Joke lang yan ha.
0: Grabe naman. Oh, kasi pinapaalala lang namin yung mga nangyari.
1: Hindi, bumabalik-balik.
0: Bumabalik.
2: Sinumplangan.
0: yung nangyari noong ano, 2000, mga ganyan na. Kaya babalik pa.
1: Ay, nang. Ito mula kay 2079, sabi niya, sana ko. Dr. Heart, DJ George, dili kita mag-abusar anang giingon nga 790 times. 790 ba? Hindi ba 777?
0: Oh, 777. Dilagdagan mo naman eh.
1: Dilagdagan mo naman. Sobra. May pakapin ka pa ha. Ayan. Ana, walay kinutuban nga forgive or pasaylo, Dr. Heart and DJ George. Di ba?
0: O si ano, si Frank Bantaxi, ayan, si Sir Anthony Pania, maraming salamat po sa pakikinig.
1: Ayan. Sabi ni 7517, dapat lang po mag-sorry kung may kasalanan from Samuel Manzano of Maramag. Lagi po ako nakikinig ng Heart FM. Love ko po ang Heart FM. Oh. Heart ko yan. Yan ang radyo ng heart ko.
0: Oh, diba? Kami din. We heart you.
1: We heart you too.
0: Ay, happy fiesta kina HPGJ.
1: Ay!
0: Oh, saan ka mo man ang kunin.
1: Beke naman.
0: Hi to ano, HPG Joseph Ranana. Thank you, Kuya Joseph. Siya pa talaga nagpaalala. Nabuking tuloy.
1: Nag-hilom-hilom ang ganda si Heart Pasada Group, Jay.
0: Ito rin, nagpipiesta.
1: Advance.
0: Just want a great day. Advance, happy fiesta sa San Isidro, Labrador. O bukas naman.
1: Bukas, Luyong Bunbun.
0: O, sa Opol. Happy fiesta. Thank you, Ate Gina.
1: Ate Gina.
0: Antay
1: namin yung text mo bukas. Ha?
0: Ready naman po, bukas naman po
1: pwede
0: ang station.
1: Pwede naman kami pumunta dyan, bumisita, di ba? Kaway-kaway yung mga DJs ng Heart dyan.
0: Oo, magparada ba tayo doon?
1: Advance, happy fiesta. Alright, usapang patawaran.
0: Patawaran.
1: Sorry, George, ano na.
0: Siguro para sa akin, maging open-minded na lang tayo. Mm. Kung hindi man kaya sabihin in words, try to see a lot of ways to say sorry through actions naman. Yun lang.
1: Para sa akin, ang sorry ay hindi sapat. May kaakibat yan, may karugtong yan. Tapat. Anong tag nito? Pagsisisi at huwag nang gawing muli.
0: Ayun. Kombinasyon.
1: Period na.
0: Yes.
1: No?
0: Period.
1: Ah, diba? Eh, bakit kasi naman yung iba, hindi inaamin yung kasalanan. Eh, ang dami ng ebidensya, hindi nyo pa inaamin na kayo nga ang dahilan na kahirapan ng mga Pilipino ngayon.
2: Ay,
1: saan ba ako papunta? Sorry na.
0: Hindi, okay naman yun.
1: Nalihis para lang, nalihis. Nalihis.
0: Ma-aware din yung...
1: Ayaw kasi nila mag-sorry at ayaw nila tanggapin kasi.
0: Oh, tingnan nyo tuloy.
1: Ayaw mo magpapaalam na.
0: Yes, maraming salamat po. At mamaya, abangan po ako, magbabalik ako alauna hanggang alas tres para po sa ating Dear Heart.
1: Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama naman si Harvey Stone. 11 until 1 o'clock in the afternoon. George, papaalam na tayo.
0: Oh, bye-bye muna. See you later.
1: Maraming salamat ha, sa mga nagpadala na kanilang mga messages, kanilang reactions. Matsalam sa inyong lahat. Tagang salamat. Ha. Always po, manatiling nakatutok sa inyong pong Heart FM. Manatiling mag-sorry ha. Galiin natin mag-sorry lagi pag may kasalanan tayo.
0: Oh.
1: This has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Ingat po tayo lagi. Always remember, we heart you!

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin 27 minutes after 11 o'clock. Welcome po sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Hard FM, ang heart ng radyo ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 11:43 ang oras natin. Good morning. Contact brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Welcome po sa ating programang Heartbeats on a Wednesday. Nako, napakabilis ng panahon ha. Midweek na kaagad. Parang kailan lang nag-Monday tayo, tapos midweek na. Oh, papatungo na tayo sa ating weekend, di ba? But before that, mag-enjoy muna tayo ha sa ating pagsasama ngayon. At saka mag-enjoy din tayo kasi ang sarap ng panahon, di ba? At least di masyadong mainit. Kita ko sa labas na medyo makulimlim. Oh, ulan ba to? Kaya maniguro na tayo mga sweethearts ha. Huwag kalimutan magdala na po ng inyong mga kapote. Dapat nakasilid na yan dun sa inyong bag. Yung mga maliliit lang na payong, di ba? Para at least kontrabasa. Kung mabasa tayo, nako, dadami po tayo. Anyway, good morning and happy listening ha. Attendance check na po. Si Mayor Miles. Oo, kakagising lang. Good morning to you, Mayor Miles. Dapat maligo na kaagad ha. And hi na din sa kanyang cousin si Evangeline Aklao. Happy listening kay Lola Amy. Good morning and tsaka happy fiesta nga pala dyan sa may kamamanan ha. O, kahapon ba yung fiesta? Ako, may tira-tira pa ngayon. And happy listening nga pala din sa ating mga kaibigan ngayon. Dyan din sa may Ipunan. Ako, ang daming nakikinig dyan ha. Shoutout po sa inyong lahat dyan, mga sweethearts. Kumusta? Kumusta po? Sana mag-enjoy tayo sa ating panangalian. Of course, ako na bahala sa mga music ha. Demsoy, maayong unto dyan sa imo ha. 0917-15-79927. Dyan nyo po ipaabot ang inyong mga shoutouts o di kaya sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7. 92.7- Cagayan de Oro City. 11:45 na po ang oras natin. Magbabalik pa ako. Tumutok lang dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, The Ordinary 3.7 Heart FM Bugidon. Oras natin 53 minutes after 11 o'clock. Batiin natin ng happy listening ha. Si John Ross dyan po sa may JL Flower Shop. Yan pala yung location niya. Yes, dyan pala sa may Divine Shepherd, diba? Happy listening sa mo ha, John Ross ha. Ang daming niyang bulaklak. Isa lang yung bulaklak na hinihingi ko sa kanya pero hindi niya maibigay. Oh, anong klaseng bulaklak yun? Yung chicharong bulaklak. Mayang unto sa imo, brother, ha? Pa-joke-joke lang, ha? Pa-joke-joke. Anyway, hi, happy listening din kay Mommy Elaine Gales. Unahan ko na sila, ha? Yung mga hindi pa nakapag-attendance, 787 Laundry Shop. And of course, kay Igig, dyan po sa may City of Pavel Republic. Hi din po sa ating mga sweethearts, sa lahat ng staff ng Gold Crest. Happy listening po sa inyo. At saka yung mga sweethearts din natin, mga taxi drivers. O, nagpahula yung uban na relax lang, relax. O, nagpalong og aircon para dili kalas gasolina. Happy listening po sa inyong lahat. Ating mga Bellevue boys, of course, ang Iputada. Joseph Ranara, mayong utos sa imo. Si Jay Tagalog and also sa ating Noel Arangcon at saka si Small Battery Ball ha. Sa lahat din ng ating mga Grab drivers kagayhaan. Happy listening po sa inyong lahat. Hi na din po sa ating mga sweethearts ngayon. Nakikinig dyan po sa may Libona, Bukidnon. Ako, maraming salamat. At saka yung mga nakikinig sa ating streaming app, sa ating radio app. Happy listening po sa inyo ha. Yung mga nagmamasid lang, yung mga silent listeners natin, especially yung mga OFWs natin, di ba? Pampawala po ng homesick. Dito po sila nakikinig sa atin sa Heart FM. Maraming salamat po. Yung mga tinatawag natin makabagong bayani natin, mga OFWs natin. Ha. Sir Cyril Cambalon, mayong pagpaminaw sa imo, sir. 11:55 na po ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 92.7. Heart FM News Update.
1: Nananawagan si City Councilor Enrico Salcedo ng mas malinaw at mas bukas na impormasyon mula sa Cagayan Electric Power and Light Company o Sipalco kaugnay ng mga ulat ng pagtaas sa singil sa kuryente. Sa kanyang special report sa regular session ng Sangguniang Panglungsod, binigyan diin ni Salcedo na may ilang consumer na kahit mas mababa ang kanilang konsumo sa kilowatt hour ay nakatanggap pa rin ng mas mataas na billing kumpara sa nakaraang buwan. Dahil dito, imnangkahin niyang ipatawag sa committee hearing ang pamunuan ng Sipalco upang magpaliwanag at linawin ang dahilan ng paggalaw sa singil sa kuryente. Ayon sa konsehal, dapat tiyakin ng anumang pagbabago sa electricity rates ay dumaan sa tamang proseso tulad ng publication, public hearing at pahintulot ng Energy Regulatory Commission o ERC bago ipatupad. Ito po, Sinel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bogidon. Oras natin 12:19. Time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! Second hour and final stretch po ng ating programang Heartbeats on a Wednesday. Kasama niyo Harvey Stone at your service. Ang kaibigan niyo, sweethearts niyo hanggang alauna ha. Uy, batiin natin ang happy listening ha. Nakikinig sila sa atin ngayon. Si Anthony Panya at saka sa Sumikat family. Diyan po sa may Makabalan. Hi na din po sa Sambaan family. And that's coming from Mr. Panya ha. Driver po ng Frogman Taxi. Happy listening din sa may Simplicity Vulcanizing Shop. At saka yung car wash na dyan ha. Yung hulog-hulog singko. Happy listening ha. Kay Sir Julius Ming. And also kay Gigi Ming. Kumusta po kayo dyan? Ang dami pa bang ano ba? Nagtitinda pa ba sila ng ng paglabay na mood ya last time na sila yung mga saging. Oh, di ba? Yung saging nila, banana flavor. Maayong auto din kay Silver. Maayong pagpaminaw sa mo, Silver, ha? At saka yung ating mga sweethearts din dyan sa may Bacongas Street, sa may Barangay Lapasan. Shout out po sa inyo! At saka yung mga sweethearts natin ngayon. Enjoy na enjoy sa kanilang kainan, ha? Dyan po sa may Carmen Public Market. Shout out sa may Mahogany Section. Ma'am Nanette Raniego. Maraming salamat. 12:21 na po ang oras natin. Ako'y magbabalik pa dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Aras natin 12:51 po. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Happy.
0: Anyway, happy, happy listening. At saka, batiin natin na yung BBQ family natin, kay Lola Amy. Happy, happy listening to all of you, ha? At saka maraming, maraming salamat po. At naka, di ba, nakatanggap tayo ng blessings para sa kanilang kapistahan dyan sa may kamamanan. Hoy, happy, happy listening po sa lahat ng ating mga minamahal nating mga sweethearts dyan sa may barangay kamamanan. At muli, batiin natin ng happy, happy listening, ha? Yung mga sweethearts din natin dyan sa may barangay Makabalan, sa Sambaan, at saka Sumikat family. At saka, happy, happy listening kay Gigi and Sir Julius Ming. Happy, happy listening po sa inyo, ha? At saka yung mga sweethearts din natin ngayon na wala na. Start na kanilang siesta time, ha? At saka, lalo pang gaganda yung siesta time nila kasi nasa background nila yung programa maya-maya lang with George, yung Dear Heart. Ako, napakasarap talaga. Diba? Duyan-duyan lang. Nasa lilim ng kahoy. Pwede pa ba yan dito? Oh, yung iba, diba? Oh, happy, happy listening din, ha, sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may sambayan, sa may puntod. Happy, happy listening kay Beth. Kumusta na ka, Beth, ha? Gimingaw na misay mo, ha? Joseph Ranara, mayong udubod sa imo. Happy, happy fiesta daw sa kanilang sa kanyang kaibigan, ha? Kaibigan lang niya. Ay, kaibigan natin, ha? Si Jay Tagalog. Happy, happy fiesta diyan sa inyo, ha, Jay Tagalog. Eto na! Eto na, mamimigay na naman tayo ulit ng bigas at saka grocery items sa ating The Price is Rise Overload. Umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo. Ayun! At dito tayo huminto sa may Barangay Bulua. Bunot na tayo dito. Eto na. Galing dyan sa may Zone 5 ng Barangay Bulua. Congratulations kay June Hazon. June Hazon ng Barangay Bulua Zone 5. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Kunin muna kaagad yung papremyo. Punta ka lang dito sa ating himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prizes Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. 12:53 ang oras natin. I'll be back with more of your favorite hits. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
2: The price is rise. Overload! The price is rise. Overload.
3: Overload? Tama.
2: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload.
3: Overload.
2: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos regados na. The price is rise. Overload.
3: Marami ang mananalo. Araw-araw.
2: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rise. Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Mig Zubiri.
8: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: same, same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Do That To Me One More Time. What a love song. Grabe naman. Mag-alas dos pa lang pero parang alas 6 na ng gabi sa lamig ng mga love songs. How are you doing? Sa lahat ng mga busy, sa lahat ng mga kakakain lang, having their late lunch. Let me be your background sa lahat ng mga establishments. Kabalo ko busy mo sa work. Pero let my love songs relax you. Diba? Ngayong mainit na Miyerkules. Midweek na mga sweethearts. Anyways, it is now 10 minutes more before we hit 2 o'clock. And the time check is brought to us by Bertree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 50 cents lang SRP per baso. Bili na. Ay, excited ako. Kasi, ito si 8906. Hopefully, medful ang heart karon after a very emotional question of the heart kanina, Miss Nell. O nga, no? Medyo emotional yung ating question of the heart kanina. Oh, but abangan nyo bukas. Oh, another question of the heart that's really not that so, ano, yung parang emotional kasi ano din eh, sakit sa heart din. Pero pag-uusapan natin. That's my promise sa inyo. Oh, sa lahat din ng mga bumabihay ngayon na nasa kalsada. Uy, eyes on the road and ears on your stereos, okay? Ate Gina Abranilla, ayan, sa ating Facebook page, Ravidas. I-greet natin, ha? Bukas, fiesta. Oo, San Isidro Labrador. Sa Zone 6, yung Bonbon Opol. Advance, advance, ha? Ayan, nakikiselebrate po kami sa inyo. And let's celebrate this day together. You text me. Kamusta? Shoutouts and requests din ninyo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page. You better message me there. Sa lahat ng mga naka-online. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 10 minutes bago mag-alas dos. And my love songs are excited to be played dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Arts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Arts FM, Bukidnon, 231 Sirio Mendez with Bridges. Tulay-tulay. By the way, that song was brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Divitin. Hala, sa mga sweethearts ko na nag-aabang. O wala pa ba kayong ano, ticket para sa nalalapit na concert ng MTL known as The Moffitts? Noong way back in the 90s. Tapos naging same-same. O ngayon, their MTL or Music Travel Love. They'll be having a concert malapit na yan. That's gonna be on June 26. Mga sweethearts, pumunta kayo sa Facebook page ng Heart FM. You can look for the pin post and use the QR code on the poster or link na nasa caption ng ating post para bumili ng ticket. Dali na, baka maubusan ka. Oh, ito yung mga paborito talaga ng mga 90s eh. This is the time where boy bands were rampant. Ah, grabe. Isa ang Moffitts. Do you know Miss You Like Crazy? Tapos If Life Is So Short, I'll Be There For You, and many more. And their covers of many, many songs. Stranger. Grabe. Abangan yan. We'll be hearing that in flesh very, very soon. Punta na. Oo, ito si 4866 naman. Pwede pa message sa lahat na naghahanap ng fire extinguisher. And for your safety needs, please come and visit at ANC Fire Extinguisher Trading located at NHA Phase 1, Kauswagan. Ah, lahat ng mga sweethearts natin sa ANC, ha? Fire extinguisher. Kayo talaga. And maraming salamat sa inyo pakikinig. Hi to our sweethearts dyan sa Lavanderos Laundry. Oh, nasa na si Ate Janet Obkia. Sa lahat ng mga sweethearts natin dyan. Kamusta? Ito naman si 8897. Sabi niya, ikatulog. Lami, ikaayo, ikatulog. Sa pagpaminaw sa imo mga music, bisag grabe kainit si Bernani sa Consolacion, laging nakikinig sa inyong program. Labi na. Okay, ganaan daw siya sa ato mga bosses. Thank you po. Labi na ang tandem ninyo ni Dr. Hart. Ganaan kay ko. Bibo mong duha. Maraming salamat. Catch us tomorrow, ha? Oh, Music from the Heart, 9 a.m. and 2:11 a.m. Oh, with Dr. Hart. Thank you po sa inyo laging pakikinig. Oh, from morning till wala na tayong sign off eh. Oh, di ba? Hangtod sa hangtod. Anyways, habol nyo na. Mga text and request ninyo 0917-1579-927 at 0961-8924-927. I-text nyo na si George. Ngayon na. Pwede rin sa Facebook page natin sa lahat na naka-online. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, 33 minutes past 2 o'clock. Love songs from Eric Clapton and many more will be up for you. You know the drill. Dito ka lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko.
1: Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Nakahanda na mahigit 100 kabataang atleta mula Cagayan de Oro na sasabak sa darating na palarong pambansa bilang bahagi ng DepEd Region 10 Delegation ayon kay Romel Aklo ng DepEd Region 10. Anke Aklo, nanatiling malakas ang performance ng lungsod sa iba't ibang sports events kahit hindi nakamit ang overall championship noong nakaraang taon, partikular sa team sports gaya ng basketball, futsal at football na nagpalaki sa bilang ng mga napiling atleta ngayong taon. Patuloy pa rin ang pag-aanda ng mga coaches at sports coordinators upang mas mapalakas ang training, disiplina at readiness ng mga kalahok. Magsasagawa ng final preparations at pag-alis ang delegation sa Mayo 18 pinapaganda sa pambansang kompetisyon ngayong buwan. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Buginon, 10 minutes after 3 o'clock. Welcome po sa ating programang Hard Afternoon Drive. Kasama niyo Harvey Stone all the way till 5 o'clock. Dito lang sa Hard FM, ang heart ng radyo ko.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin 29 minutes after 3 o'clock. Maayong hapon din ha sa mga sweethearts natin ha, na eto pa rin nag-enjoy sa ating programa dito sa Hard FM. Maayong hapon kay Demsoy, mga kaibigan natin, mga sweethearts natin ha, na suking-suki talaga dito sa Hard FM. At dyan po sa may Bukidnon, shoutout po sa inyo. Dyan po sa may Manolo Fortich Bukidnon, shoutout po sa lahat din ng sweethearts natin dyan sa may Damilag ha. O, maraming maraming salamat at nag-tune in pa rin kayo dito sa amin. Ang ating mga suking drivers, Orozco Minibus. Oy, na-miss na namin kayo ha. Oh, at saka yung mga kasamahan, yung mga pao, shoutout po sa inyong lahat. And of course, ang ating Donsal. Donsal Tours, happy happy listening. Doon ko nalaman kagabi kasi nagkita kami ng kaibigan ko ha. Nakikinig pala siya. Napakinggan niya yung boses ng kanyang kaibigan habang sakay siya sa Donsal, pauwi ng Ipunan. Anyway, shoutout po sa lahat ng mga pasahero ngayon sa Donsal. Smile naman dyan, di ba? Nakakaantok. Medyo nakakaantok, no? Especially kung buong araw nasa loob ka lang ng aircon. Kasi napakainit naman po sa labas, di ba? Isang pampawala ng antok, aside sa kape, is yung mga jokes ni Tito at saka ni Daddy, ha? Na medyo may pagka-corny. Kakawala yan ng antok. Gusto nyo ng joke? Share nyo mga jokes dito ha, yung pampawala ng antok. Babasahin natin yan. Anyway, maayong hapon din po kay CDO Papel Republic at yung mga friends diyan, si Igig, Sally, Jack, GM, and also kay Kathy. Maraming maraming salamat po sa pagkikinig always dito sa Heart FM. 3:31 na pong oras natin. Babalik ako with more music. Tutok lang dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:44 ang oras natin. Mayong hapon sa tanan. It's a beautiful Wednesday afternoon. Nako, ang tindi ng sikat ng araw. May nagsasunbaiting ba dyan? Okay, magandang hapon ha. Yung mga nag-swimming-swimming na mga sweethearts natin ngayon nasa dagat. Of course, yung iba is nasa mga private pools. Nako, grabe. Ang daming pera, di ba? Kami yung ma-afford lang namin is yung inflatable pool. Okay na, di ba? At least maraming pagkain. Merong mga fries. Ano ba yung mga pagkain dyan? Oh, oy, huwag natin kalimutan ha, yung mga bata natin na naliligo ngayon. Dapat todo bantay yung mga yaya tsaka yung nanay at tatay dyan ha. Oh, para iwas disgrasya. Magandang hapon din po sa ating mga bao-bao drivers dyan karon sa may asa na tapit? Kasi sa may Balubal. Shoutout po sa inyong lahat. Nako, takbong pogi lang ha. Huwag pasaway sa daan. Daming kaskasero. Nako, huwag nyo nang dagdagan pa yung mga pasaway sa daan ha. O ingat lang po tayo, takbong pogi lang at saka palaging nakasmile, di ba? At happy listening din kay Mommy Elaine Gales. Magandang hapon po sa inyo. At saka yung mga kaibigan natin dyan sa may Villanueva ha. Happy listening po. Yung kambal, no? Yung kambal na palaging nakikinig sa atin dito sa Heart FM. Mayong hapon sa inyong tanan. And of course, ating mga jeepney drivers, taxi drivers, lahat ng mga pumapasada ngayon. Ako, pampawala ng antok ha. Eto, may question ako sa inyo. Sino ba yung aktor or artista na palaging on time at saka hindi nalilate? O, diba? Sabi nila, si Piolo Pangtual. Wale. Anyway, kung meron kayong mga jokes, share niyo sa akin, pampawala na nga to kasi inaantok na tayo dito. Kasama niyo, Harvey Stone, all the way till 5 o'clock. Dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus, dibitin!
5: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
7: Ito ang idol ko!
8: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever!
9: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice! Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, oras natin 20 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese, alam mo yun sa Cheese or Crunch. Wala may po dang break ni mo. Maayong hapon sa tanan. Hello po, hello po. God will soon. At saka yung mga sweethearts natin ngayon ha, na nasa trabaho pa rin. Tawag sa kanila workaholic. Pumasok na lasing. Uy, magandang hapon na tsaka happy listening nga pala sa ating kambal dyan sa Villanueva, Rhea and Reza Gabas, and of course sa kanilang momshies nila. Happy listening po sa lahat ng ating mga sweethearts dyan sa may Villanueva, Misamis Oriental. Of course, ang Gabas family, happy listening ha. At saka kay Ronnie Ompo, nakikinig siya sa atin ngayon. Normin Transco Taxi, happy listening. At also, hi din sa ating mga kaibigan dyan po sa may Capistrano ha. Yung mga vendors natin dyan, nagtitinda ng hotcake, nagtitinda ng turon, at saka nagtitinda ng ano ba yung masarap na basta. Yung barbecue din. Happy listening po sa inyong lahat. 4:22 na po ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Anyway, that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancorp.ph. Cruel Summer by Taylor Swift. Cruel Summer it is. Grabing init, di ba? Oh, yung mga naiinitan pa ngayon. Nako, dapat maligo tayo, mag-shower tayo ng malamig na tubig pagka-uwi natin sa bahay, ha? Para at least amoy presko tayo. Diba? At least ganahan si Mrs. mag-hug-hug sa ato. Ha? Nako, ka-sweet. Happy listening sa lahat ng ating mga Iputada drivers, ating ding Gatoda drivers, lahat ng mga taxi drivers karon nga nag-ali, naghulat og pasahero kay wala, may pusa daw. O, magandang hapon sa inyong lahat. Anyway, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ang ating mga Poging Heart Pasada Group.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni Heart Pasada Group, Noel Arangcon of Heart Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Noel.
2: Magandang hapon, Kuya Harpy. Magandang hapon si Tarch at sa mga nakikinig sa araw na to. Sa init ng panahon, sobrang marami yung mga sasakyang dumadaan ngayon sa National Highway natin. Yung mga galing ng Puntod Bridge na may planong dumaan ng Coastal Road, iwasan na po natin yung Coastal Road kasi mabigat po yung daloy ng traffic ko bago dumating ng Galaxy Gusa. Tapos dito naman sa Mayakura Road, katamtaman naman yung mga daloy ng mga sasakyan. Hanggat makarating ng lapasan, going to Galaxy Gusa ulit, maluwag. Galaxy Gusa, going to Bugo, maluwag na maluwag. At vice versa po, papunta ng pabalik ng Galaxy Gusa, maluwag ng kasara natin.
0: Maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Arangcon ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: I want.
1: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:45 ang oras natin. And eto na po, final set na po tayo dahil sa atong programang Heart Afternoon Drive. Magandang hapon once again sa lahat ng mga kaka-tune in lang ngayon. Anyway, we still have 15 minutes para magsama tayo. Sulitin na natin to, di ba? But don't forget ha, bukas magsasama-sama tayo 11 to 1 para sa ating programang Heartbeats. And of course, ang ating programa sa hapon, 3 to 5 in the afternoon, ang Heart Afternoon Drive. Yung programa natin po ngayon, ha? Anyway, happy listening at saka pasalamatan natin muli ha si Lola Amy. Nako, maraming salamat talaga ha. At saka kay Mayor Miles. Nako, dalawang box ng pizza. Box lang. Oy, maraming salamat talaga ha. Ay kay Camela Bentilio. Ay din kay Evangeli Aglao. Kay Samuel Musqueda. And of course kay Mayor Miles. Napaka-cute ng batang to ha. At saka kay Lorimer Sakala. At saka yung ating BBQ family. Happy listening po sa inyong lahat. At saka happy fiesta. Once again, dyan po sa may kamamanan. Diba kahapon yung fiesta nila o ngayon ba? Guguluhan ako eh. Basta at least meron tayong natanggap dito na pampiesta galing po sa ating BBQ family. Happy listening. At saka maraming salamat talaga sa inyong lahat. Eto na, mag-recap na tayo sa ating mga maswerteng winners ng ating The Prizes Rise Overload. Winner natin kanina ha, congratulations kay June Hason or June Jason ba to? Ng Barangay Bulua Zone 5. At saka ka El Rey John Ramos, ang ating taxi driver ng Normin Transco Taxi. Actually, nag-claim na niya to ha. Congratulations to you anyway. Kay Linlin Roa ng Barangay Bayaba Zone 4. At saka kay Leopoldo Bourbon Jr. ng Barangay Carmen. Kunin nyo na kaagad ang inyong papremyo. Punta lang kayo dito sa aming himpilan, 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenza Boulevard, Elia Carmen. Tapad lang yun me sa West City Central School. Huwag kalimutan magdala ng ID. Anyway, sa ating mga winners, congratulations muli. Ang Heart FM, The Prizes Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. 4:47 na po ng hapon. Ako'y magbabalik pa with more music pa rin. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: This is Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 4:57 ang oras natin. And before I'll say goodbye, maraming salamat once again sa ating BBQ family, ha. Oo, sa pinadala nyo sa amin. Lola Amy, happy listening po sa iyo. And of course, kay Mayor Miles. And tomorrow, Thursday na, ha. Sama-sama tayo sa Thursday edition ng ating mga programa. Once again, Heartbeats, 11 to 1. At saka yung programa natin sa hapon, eto po yun, ang Heart Afternoon Drive, 3 till 5 in the afternoon. Alright, here's now a song from Three Doors Down, Here Without You. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart FM time. It is now 6:02.
1: Heart 92.7.
0: Heart FM News Update.
2: Kinumpirma ni City Local Environment and Natural Resources Office o Clean Road Manager Elvisa Mabilin na dalawang barangay sa Cagayan de Oro, Barangay Pagatpat at Barangay Agusan ang hindi pa rin nababayaran sa ilalim ng Incentive Resolution Program ng lungsod. Ayon kay Mabilin, naghihintay pa ng karagdag ang pondo upang maipagkaloob ang insentibo sa mga performing barangays na aktibong nagpapatupad ng solid waste management, kabilang ang garbage collection at segregation sa pamamagitan ng Materials Recovery Facility o MRF. Lumabas din sa datos na dalawa lamang mula sa 80 barangay sa lungsod ang lumahok sa naturang programa. Samantala, sinabi ni Barangay Pagatpat Chairman Gugoy Babaran na umaabot na sa halos 1,000,000 piso ang kanilang claim sa Clenro dahil sa halos 7 buwan na hindi pa nababayarang serbisyo para sa waste segregation. Ito po si Nalar Siaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
3: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Cineo Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Heart FM time. It is now 6:35.
2: This is Heart 92.7.
3: Cineo Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best Idol hot dog ever.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: show spin-off.
1: Kanda Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Hysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Kanda Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
2: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Tiada, and Killside Production.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 8:12. This is Heart 92.7.
1: Neuro Productions.

0: same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:28. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 9:42. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 10:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
1: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:33.
1: This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM. Ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 1:15. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 1:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

92.7 Heart FM Time. It is now 1:45. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 2:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

101.7 Heart FM Time. It is now 3:15. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 4:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Poginon. Hey, we got 26 minutes makalipas ang alas 5 ng umaga. Hinahanap ng puso. Hinahanap mo siya. Eh, wala na siya eh, pambihira. Nasa piling na siya ng iba. Ang hanapin mo ngayon, pamahaw. Hindi yung siya. Kung kailan naman wala na siya, saka mo siya hinahanap. Nung nandyan siya, baliwala lamang siya. Ay, ang agang hugot nun ah. Kamusta po ang lahat? Kamusta po ang lahat ng mga bagong gising? Kamusta naman ang lahat ng kanina pa mga gising? Eh, yung mga kagabi pang gising, yung mga tipo naghihintay at nag-aabang sa kaganapan po sa Senado. Ay! Ano na bang nangyayari, ano? Pagising natin sa umaga, yan ang agad nabubungan sa atin. Yung mga maaga natulog kagabi, wala silang kaalam-alam. Oo, na nagkaroon na pala ng putukan sa Senado kagabi. Ay, nako. Anyway, sige. Oh, yung ating mga OPM heads, ha? Ito na po, nagagandahan mga music. At Pinoy na para po sa lahat ng mga sweethearts natin, nag-aabang na ng mga pampakondisyon. Pabalansi lang kumbaga sa stress na nararanasan at yun ang nakukuha natin sa mga nangyayari po dito sa ating bansa. Ito na muna tayo. Chill-chill na lang muna tayo. Brand new day today, araw na Thursday. Siyempre pa, my name is Jason. Ako po si Jason Steele. At sama-sama tayo hanggang alas 7. Ito ang programa ito, back to back, ha? Naputin nyo na inyong mga telepono. E text nyo na ako, sabihin mo, Jason! Ay! Hindi na talaga masasabi nyo, ano? Sa nangyayari sa ating nation. Sabi mo, Jason, aminaw na ako ni mo. Ganina pa. Madali na. I-text mo na ako. Sabihin nyo sa akin kung saan kayong lugar, ha? Para at least alam ko kung saan po kayo nanggaling. Alright? Sige na, yung ating mga bugas, ang groceries at spaghetti, dala-dala ko rin yan. Pasan-pasan ako na para po sa inyo. Yung mga roving team natin, naka-dispatch na rin. Nagkatuyok-tuyok na sila sa inyong mga lugar. Yan, iniispatan po kung sino po yung mga naka-hard FM dyan. Ha? Yung mga sweethearts natin dyan, patuloy na mag-hard FM. Kasi baka madaanan po kayo ng roving team namin. Ayay! Okay naman mga sweethearts, ha? Baka ngayon na ang iyong lucky day. Alright? Sa patuloy lamang sa pakikinig. Ito ko, ano, dapat ilakas mo ng konting radyo mo para mapansin ka nung grupo natin na nag-roving-roving diha sa inyong area. Alright? Commercial break muna tayo saglit, ha? It is now 5:30. Times are brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Be back with more. Hey, stand by.
1: Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon. Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart 92.7.
7: Gising na at harapin ang bagong umaga.
1: Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Poginoon, eh, weekend 45 minutes, makalipas ang alas 5 ng umaga. Si Jay at ang kamikaze, Narda. Tawagin nyo na si Narda at saka si Darna. Pamuntan nyo na ng Senado, ha? Ay, nako. Anyway, magandang umaga muna. Saglan lang, marami nang gising mga taga-Indago. Yan, maayong buntang, Gramos family. Kumusta po kayo lahat? Thank you sa inyong pagpaminaw. Sana magandang inyong mga bawat umaga dyan, ha? Sa may Indag yan. Sina Ate Annabelle, maayong buntang. Shoutout sa inyo. Eto, sina Ma'am Christine, all the way from Maramag, Buginon. Magandang umaga din po, Ma'am Christine. Kumusta naman ang lahat dyan? Ha? At ang magandang umaga rin, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Sabi niya, ang gulo ng Pilipinas, God save the Philippines. Good vibes lang tayo, huwag magpadala sa tensyon ng politika sa bansa. Hay na lang tayo, okay, Mr. Ryder. Ay, ay! Magandang morning po sa inyo. Mga pinalang boy, pagtangang na magdubig, painit agdubig, tapos mga pinalang, tapos medyo mag-iisip-isip ka, hoy! Mas masarap pa ang kape kaysa i-stressin mo yung sarili mo, di ba? O sa nangyayari sa ating gobyerno. Magandang umaga sa lahat po ng mga nagluluto na ng kanila mga almusal. Kamusta naman ang lahat? Marami na po yan kagabi. Marami mga, isa na yata ako rin. Alam niyo, abang ka ng abang kung ano ba namang mangyayari na naman kasunod. Talaga naman, oh. Anyway, sana na may ma-resolve na yan. Sana na may matapos na, no? Kasi naman araw-araw, nako po, mula pa Lunes ito. Inaabangan na natin. At talaga namang Huwebes na po ngayon, mag-iisang linggo na. E ano ba naman? Sana na may ma-resolve na yan. Ang mapag-usapan na po, yung mga dapat pag-usapan. At dami-dami mga batas na pwedeng maipasa. Kagaya nung sa kidney disease. O ni Senator Tulfo. May maganda pong usapin yun, ha? Para matulungan naman yung mga kapwa natin. Ako eh. Para natin ma-resolve ba yun? Diba at maayos kung may mga ganito tayong kaguluhan? Ay, nako. Yun talaga masasabi natin, ano? Ay, nako. Sabay-sabay pa talaga eh. May buntang, mamaya. Nako, baka naman lucky day mo na. Oh, baka pangalan mo na mabunot sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo ng bugas, ng groceries, and spaghetti. Baka natin lahat yan, ha, mga sweethearts, ha? 5:47 at the clock. Another break is in queue, eh? Weekend Spanish Cola. Yano at marami pang iba. Napiling niyo po ako. My name is Jason. Jason Steele. Kaya naman pa tayo sa magpaminang sweethearts. Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 2.700 FM kagayante oro seri dari 3.700 FM Pukinon. Para sa ating yung ikat 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Parokya ni Edgar! Pahalagahan mo ha, yung taong nasa iyo ngayon. Pahalagahan mo yung pares na kasabay mo nagkakapi ngayon. Pahalagahan mo yung pares mo na nakatanday sa imuha karon. Nakatanday pa dyan, no? Kailangan habang nandyan siya at habang kinikilig-kilig pa kayo sa isa't isa, aba ipakita mo na mahalaga siya. Dapat lagi mo siyang naaalala. Dapat ipakita mo sa kanya na thoughtful ka at hindi ka nakakalimot sa pangakong ibinigay mo sa kanya. Alam niya na ba'y? Sayo mo sa kanya, mahal, sweetheart. Mahal pa rin kita kagaya ng pangako ko. Alam niya na ba'y? Yeah, pansinin mo, talaga namang... baliktanday na sad. Hoy, magandang umaga po sa lahat po ng mga sweethearts natin dyan. Iba ka tipo bang magkatulong ano? Yung mag-partner, yung mister at saka yung misis. Sabay sila nag-prepare ng kanilang pamahaw. Ang sarap tingnan yan, di ba? Sarap sa feeling. Oh, kaso si misis, ano, nautos. Pakihiwan ng sibuyas. Pakidurog ng bawang. Pakihalo nung niluluto ko. Sabay nga sila, puro utos naman. Pakiayos naman nun. Pakibabad na rin nun. O gasi saan ang pinggan, be. Mga ganun, diba? Pero at least, diba? Silang dalawa pa rin. Yung isa nga lang, lagi naman may ganun eh. Sa isang grupo, lagi may leader. Magandang umaga po sa lahat ng mga nagkaka-relate, ha? Kumusta po kailan? Yeah, may buntag sa lahat po ng mga nagluluto na. Oops! Isang shoutout naman dyan, Jason Steele. Sabi niya sa lahat ng mga driver o taxi driver na nakikinig ngayon sa may Agora. Naminaw ka ron ang lahat ng mga taxi drivers na sa may Agora. Maayong buntag, mga nag-ali man eh. Maayong buntag at dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Arellano at Manzano family, lagi din nakikinig sa atin. Mga taga-san po kayo? Lagyan niyo po ng lugar. Ha? Shoutout mga taga-barangay ito. Shoutout po ako ng... Happy Fiesta. Saan yan? Parmbugas? Barangay Parmbugas? Sa Luria. Magkapitan, DJ Jason. Ay, ito, car wash natin sa Kibawe. Ang Tonski Car Wash na nakikinig din. Maraming salamat po ha, sa inyong pagpaminaw. Sige lang, padayon lang. Ano ba na inyong mga pakiramdam sa oras na ito? Sige lang ha, dire-diretso lang tayo sa ating ginagawa. Yung mga may pasok sa trabaho, pakigising na ha. O, alas 6:20 na ng umaga. Alright, commercial break tayo sa glit ha. Magbabalik pa rin tayo. O, makalipas naman ang ilang mga paalala. Tabayan natin mamaya ang ating unang draw ng mananalo ng bugas ng groceries at spaghetti. Ha, mga sweethearts ha, kaya naman padayon na sa pagpaminaw. Ako pa rin si Jason Steele na naniniwala sa kasabihang anhin pang tiwala kung ang bawat hinala ay laging tumatama. Diba? Kadahin na mga sweethearts sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM kaganda oras ni 93.7 FM Bukidnon. 36 minutes mga lipas sa alas 6 ng umaga. Hoy, oras yan at isa din Playtime Entertainment. Born for Happiness. That's a claim for you. Umaasa. Umaasa. Umaasa kayong may pagluluto para sa inyo. Yung mga nakikaba dyan, umaasa lang kayo sa magulang eh. Di ba? Na magluluto naman sila mama. Magtakong naman na silang tubig. Nana may pinainit ng tubig. Bahala na sila mama. Anong pamahaw? Hoy, kayo na magluto. Pira naman oh. Makatulong naman tayo sa ating mga magulang. Di ba? Oh, magandang umaga. Dami-dami na rin gising oh. Sabi niya, sana mapili ako sa bugas, sa sudan, sa groceries, at sa spaghetti. Si ano to? Si, ano pangalan? Wala pangalan pala. Si Jimmy. Ayun. Driver ng Ever Taxi. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo ha. Sa inyong pakikinig. Sa lahat ng mga taxi drivers ngayon, once again, si Ate Annabel. Taga Indagito. At ang buong Ramos family. Good morning po sa inyo. Yan. Napamino ba? Mula pang gabi, nakikinig na si Ate. Hanggang ngayon. Ante, maayong buntag. Dali salamat. Mga pinamudiha. Pamahaw na. O yan, ito yung mga pangalan babagitin ko ha. Magbabagit ako ng mga pangalan. Tatawagin ko yung mga winners. Ito yung mga previous winners sa ating The Price is Rice Overload. Ito po yung mga nanalo ng bugas, ng groceries, at spaghetti. Ito yung mga pangalan o. O yung mga babagitin ko pangalan ha. Itong si Rowena Cebuela. O yung Rowena Cebuela ng Pagatpat. Nakadaog ka ha, Rowena Cebuela ng Pagatpat. Nakadaog ka og bugas, groceries, at spaghetti. Ganoon din si Jeanette Hidalgo. Jeanette Hidalgo ng Bulwa Zone 7. Jeanette Hidalgo, Bulwa Zone 7. At Maria Luz Saludar ng Makabalan. Congratulations, son. Nakadaog sad ka og bugas, groceries, at spaghetti. Punta rito sa may Fico Admin Building, Comenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Alright, on for a break. Magbabalik pa tayo with more. Still with me, ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: Nutty 2.700 FM kagayan de oro city 93.700 FM buginon LNC River Maya. That show was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Oras na para mamigay naman tayo ng bugas, groceries, at spaghetti. O, paminaw, paminaw, ha? Ito na po yung ating unang draw ng ating grasya para sa araw na ito. Piliin na natin saan area tayo pupunot. Ruleta, select! Nandito po yung studio namin, ha, sa may Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Uy, lapasan! Mga taga lapasan, paminaw! Bunot tayo. Nasaan yung drop box sa lapasan? Ayun. Okay, bunot tayo isa. Ito, ara. Ang address, San Juan 2, Lapasan. San Juan 2, Lapasan. Ang pangalan ng nakadaugog bugas, groceries at spaghetti sa may San Juan 2, Lapasan, Rosalina Baybanting. Rosalina Baybanting, congratulations! Nakadaog ka, ha? Punta ka na dito, magdala kang valid ID para mag-claim mo na ang iyong bugas, ang iyong groceries at spaghetti. Ganun din, ito mga susunod na mamagitin ko, ha? Itong si Leopoldo Borbon Jr. Leopoldo Borbon Jr. ng Carmen. O, Leopoldo Borbon, nakadaog sa dya. Ganun din itong si Linlin Roa. Linlin Roa ng Zone 4 Bayabas. Congratulations, Linlin Roa. Nakadaugsad ka, ha? At si June Jason o June Hazon ng Zone 5 Bulwa. Congratulations, nakadaog ka o nakadaugsad mo. Og bugas, groceries at spaghetti. Punta na kayo dito, dali, para mag-claim na ninyo ang inyong mga papremyo. Sagot na namin ang inyong pangalong agog pagsunan, ha? Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. At dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And also brought to us by Senator Juan Miguel Ng Zubiri. Commercial break tayo siglet. Magbabalik pa tayo with more. Stand by lang, mga sweethearts, ha?
1: Heart 92.7.

Dahan sa takas ng bundok, nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka na sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal. Kampo ni Bibi Sara, handa na sa impeachment trial sa Senado.
3: Kalinga Bill, aprobado na sa House Committee.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, DA nagpatupad ng import ban sa ilang animal products mula naman sa Greece.
3: At headlines sa ating balitang lokal, pagtaas ng presyo ng pagkain at pamasahe. Nagtulak sa mataas na inflation sa Northern Mindanao.
2: Sa ating balitang lokal pa rin, koleksyon sa business permit sa mga pamilihan sa CDO umakyat na sa 31.66 million pesos.
3: 1.2 million pesos na pinsala, 25 kabahayan na sunog sa barangay Kamamanan.
2: Samantala sa balitang lokal pa rin, Misamis Oriental First District Representative Karen Lagmas, nanawagan ng pag-unawa sa mga taga-suporta ni VP Sara Duterte.
3: Headlines ating balita, ang Bukinon, 700 million pesos na pondo ilalaan para masolusyonan ang water crisis sa Malaybalay City.
2: Sa ating balita, ang Bukinon pa rin, lecture sa karapatan ng mga IBs, isinagawa ng 89 IBs sa San Fernando.
3: At nasa 180 kabayan sa Manolo Fortich na kabenepisyo sa Sitio Electrification Program.
2: Sa ating namang balitang Mindanao, ilang residente sa Davao del Norte na dismaya sa kanilang mga kongresistang sumuporta sa impeachment.
3: At headline naman sa ating balitang international, US at Denmark nag-uusap sa posibleng dagdag na military bases sa Greenland.
2: Sa balitang international pa rin, 12 empleyado ng Dutch Hospital naka-quarantine dahil sa pangamba sa Hanta virus exposure.
3: At headline sa ating balitang sports, Memphis Grizzlies forward Brandon Clark pumanaw na.
2: At sa ating showbiz balita, kasali na Bea Alonzo at Vincent Cosa Spain, umari na udlon dahil sa prenup issue.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Mayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Webes. Mayo 14, ngayon taong 2026. Sa ngalan po na buong pwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
3: Nel Arshaga.
2: Ako naman, Mara Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
2: Aras natin ngayon, 24 na minuto makalipas sa ikabiton na nagmamadaling kumbaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
0: Heart FM.

0: Handa na umano ang legal team ni Vice President Sara Duterte sa nalalapit na impeachment trial sa Senado matapos aprobahan ng Kamara ang magpapadala ng articles of impeachment. Ayon sa kampo ng Vice Presidente, nasa mga nag-akusa na umano ngayon ang obligasyong patunayan ng kanilang mga aligasyon na linsunod sa konstitusyon at sa batas. Gidin ng depensa, handa silang harapin ang Senado bilang impeachment court habang nakabinbin pa rin sa Korte Suprema ang ilang usaping konstitusyonal kaugnay pa rin ng kaso. Na-impeach si VP Sara sa botong 257. Pabor mula ito sa Kamara dahil sa umano'y misuse ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at betrayal of public trust.
1: Samantala, inaprobo na ng House Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o LED ang Kalinga Bill. Layunin itong magbigay ng agaran at pangmatagalang tulong sa mga Pilipinong apektado na patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa krisis sa Middle East. Ang Kalinga o komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance ay magtatakda ng mga automatic government response kapag may matinding pagtaas ng presyo ng langis, supply disruptions at energy emergencies. Kabilang sa mga akbang ang targeted aid para sa mga mahirap na pamilya, suporta sa mga negosyo at MSMEs, price stability sa mga pangunahing bilihin at pagpapalakas ng renewable energy at energy resilience programs.
0: Aras natin, 25 minuto makalipas ay gabito ng nagmamadaling umaga. Samantalang dagdag pa rin sanay ng ating balitang nasyonal, nagpatupad naman ang Department of Agriculture ng pansamantalang pagbabawal sa pag-angkat ng live animals at ilang animal products mula naman sa Greece matapos makumpirma ang kaso ng foot and mouth disease sa mga alagang tupa sa Lesbos noong nakaraang buwan. Sa ilalim naman ng Department Circular Number 20, sinuspinde rin ang paglalabas ng sanitary at phytosanitary import clearances para sa mga apektado produkto at pinaigding ang inspeksyon sa mga pantalan sa bansa. Bilang sa sakop ng ban ng live swine, bovines, untreated milk at skeletal muscle meat, pinapayagan naman ang ilang processed goods na pasok sa international safety standards at mahigpit na kondisyon. Maaari pa rin makapasok ang mga shipment na naipadala bago maging epektibo ang circular kung ang mga ito ay na-produce o nakatay bago naman ang Beber 28 at sumusunod sa umiiral na guidelines. Aras natin, 26 na minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga sa matalag na panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Nagkaroon ng putukan sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi o kagabi habang nagpapatuloy ang tensyon kaugnay pa rin ng posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y dahil pa rin sa warrant mula naman sa International Criminal Court. Ilang media organizations na nagulat ng sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng Senate Complex dahilan upang magtakbuhan palabas sa mga mamamahayag para naman sa kanilang kaligtasan. Samantala, wala pang kumpirmasyon kung sino pa ang unang nagpaputok at kung sino ang target ng naturang insidente. Alas 7.27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, umabot naman sa 8.2% ng inflation rate sa Northern Mindanao noong Abril 2026. Ito'y batay pa rin sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA 10. Mas mataas ito ng 3.6 percentage points kumpara naman sa inflation rate na naitala noong buwan naman ng Marso. Ayon ba kay PSA 10 Director Janet Aves, nasa 4.1% naman ang average inflation rate ng rehiyon mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation, ang mas mahal na presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages na tumaas naman sa 7% mula naman sa 3.2% noong nakaraang buwan. Malaki rin umano ang naging epekto ng pagmahal sa sektor ng transportasyon na pumalo naman sa 28.4% mula naman sa 13.8%, pati na rin sa housing, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel products na umakyat naman sa 7.5% mula sa dating 5%.
1: Sa iulay na balita, nakapagtala naman ng 21.4% na pagtaas sa koleksyon ng business permit revenue ang mga pampublikong pamilyan sa Cagayan de Oro ngayon taon. Batay sa datos, umakyat sa 31.66 million pesos ang nakolekta na kita mula sa 26.08 noong 2025. ang City Economic Enterprises and Business Development Administration o SEBDA Public Information Officer Julius Tasara na sa 2,746 tolls sa Kugon at iba pang pangunahing pampublikong pamilihan sa lungsod ang nakapag-renew ng kanilang business permits. Dagdag pa ni Tasara, nakatulong na malaki sa pagtaas ng koleksyon ang pagdami ng mga stall owners na nagpaparehistro at nagre-renew ng kanilang negosyo ngayong taon.
0: Alas 7.29 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal, nasunog naman ang 25 kabahayan. Ito ay sa bahagi naman ng Block 4 Ramonal Village sa Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro, na nag-iwan naman ng tinati ang 1.2 million pesos na halaga ng pinsala. Sa naturang bilang, 23 ang bahay ang natuot at 23 bahay ang tuluyang natupok ng apoy habang 2 ang bahagi ang naapektuhan. Ayon pa sa Bureau of Fire Protection, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog sa ikalawang palabag ng bahay ng isang alias Angelito Rapal. Subalit nagpapatuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang eksaktong sani. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy at dikit-dikit na kabahayan na gawa sa light materials, agad itong itinaas sa ikatlong alarma. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Heart FM,
1: balita! Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, hiniling ni Misamis Oriental 1st District Representative Karen Lagbas ang pag-unawa mula sa kanyang constituents na sumusuporta kay VP Sara Duterte matapos ang kanyang naging boto kaugnay sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon kay Lagbas, kinikilala niya ang damdamin at paninindigan ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit bilang mga mambabatas, ay tungkulin nilang isaalang-alang ang mga mas malawak na interes ng publiko at ng institusyon ng Kongreso. Dagdag pa niya, mahalagang manatili ang respeto sa umiiral na legal na proseso at sa mandatong ipinagkakaloob ng konstitusyon sa Kongreso. Binigyan din ng kongresista na may mahalaga pa ang pagpapanatili ng constitutional o ang constitutional integrity kaysa sa political loyalty sa pagganap ng tungkulin.
0: Aras natin, alas 7.31 ng nagmamadaling umaga. Sabay niyo po ang ating unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pong pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, ang mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kasama na rin dyan ang ating sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutong haya sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
3: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus. Dili bitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
6: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus. Di bitin!
2: This is Heart 92.7.
7: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
0: Para sa atin, alas 7.33 sa nagmamadaling umaga, play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addicted. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
2: Heart FM, Balita.
0: Samantala, patuloy pa rin kayo nakatunghay sa ating balitaan, ang ating Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita.
0: Lahat pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalangang Bukidnon tayo po ay napapakinggan via Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita. Balita.
0: Kaya dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo na po napapakinggan ha, via Heart FM 92.7.
2: Heart FM, Balita.
0: Samantala sa lahat ng mga naka-online, yung mga nakabukas po ang kanilang mga social media accounts, tayo na may napapanood ng live ha, sa ating mga Facebook pages, sa pamamagitan po yan ng Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Buginon. Mangyari po lamang ha, pag-like po na at pag-share po ng ating live, samantala pwede po kayo mag-follow ha. Mag-follow na rin po ng ating mga Facebook pages na yan, samantala sa ating live. Pwede po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, at ang inyong mga pa-shoutouts. At yan po ibabasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan.
2: Heart FM,
0: Balita! Alas 7.34 na nagmamadaling umaga, narito na mga balita mula sa Buginon.
2: Heart FM, Balita!
0: Maglalaan ng 700 milyong pisong pondo bago may-ari ng Prime Water upang tugunan ang problema sa kakulangan ng supply ng tubig sa Malaybalay City. Ay Malaybalay City Water District General Manager Engineer Nolito Binahon, nangako ang negosyanteng si Lucio Co ng Crystal Bridge Holding Corporation na magbibigay ng one-time deposit sa isang lokal na bangko sa lungsod bilang bahagi ng plano sa rehabilitasyon ng serbisyo sa tubig. Sinabi rin ni Binahon na tuluyan ang tinapos ng MCWD ang kontrata nito sa Prime Water dahil sa umano'y hindi pagtubad ng kumpanya sa mga nakasaad nitong investment obligations. Sa kabila nito'y hinihintay pa rin ang approval ng Philippine Competition Commission bago tuluyang maisapinal ang paglipat ng pagmamayari ng Prime Water.
1: Samantala, nakikipag-ugnayan ng Alpha Arbiter Company ng 89th Infantry Battalion o 89th IB sa tanggapan ni Valencia City IPMR Bay Irene Pandian Sungkayawon para magsagawa ng Gletcher Hinggil sa NCIP 11 Building Block sa Sitio Malantao, Barangay Alapitan, San Fernando, Bukidnon. Tinalakay sa aktibidad ang kahalagahan ng pagrespeto at pangangalaga sa karapatan, kultura at tradisyon ng mga indigenous peoples o IPs na kabilang sa malaking bahagi ng nasasakupan ng batalyon. Ayon sa 89th IB, tinatayang 70% ng kanilang area of responsibility ay binubuo ng mga komunidad na katulad o ng mga katutubo, kaya malaga ang pagpapatibay ng ugnayan at kooperasyon sa mga ito. Payag naman ni First Lieutenant Gloriani na yunin ang programa na mapalawak ang kaalaman ng mga sundalo sa kultura ng mga lumad at mapanatili ang maayos na relasyon sa pagitan ng militar at mga lokal na tribo sa Bukidnon.
0: Aras natin alas 7.30 sa isa, nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang Bukidnon, nakatanggap na ng supply ng kuryente ang mayroong may 180 kabahayan matapos mapailawan ang 7 sityo sa Manolo Fortis, Buginon, sa ilalim pa rin ng Sityo Electrification Program. Pinagurahan ng lokal na pamahalaan ng Manolo Fortis, katuwang ang Buginon Second Electric Cooperative o Buseco, ang ceremonial energization na isinagawa sa Barangay Lunoka noong Mayo a 11. Kabilang sa mga lugar na nabigyan ng elektrifikasyon o daloy ng supply ng kuryente, ang ilang sityo sa Lunokan, Maloko, Lingion, Gilang-Gilang, Mambatangan at Kalugmanan na matagal nang walang maayos na supply ng kuryente. Aabot naman sa 11.1 million pesos ang pondong inilaan para sa proyekto sa ilalim pa rin ng 2025 General Appropriations Act o GAA, habang target pang mapalawak ang programa sa mga susunod na taon. Itama inyo mga orasan na alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hot Dog. Meaty na, cheesy pa.
2: Heart FM, Balita!
0: Narito na ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Sa ating Balitang Mindanao, ilang residente ha, sa May Davao del Norte na dismaya sa kanila mga kongresisang sumuporta sa impeachment. Ang nilalaman na balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Canal. Carl, mayong buntag. Detalye.
7: Nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang residente sa Davao del Norte matapos bumoto pabor sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang kanilang ilang mambabata sa kamera. Sa social media, marami ang nagpahayag ng saloobin at nagtanong sa naging posisyon ng ilang mga opisyal. Ayon sa ilang taga-suporta, inaasahan nilang maging solid ang suporta ng mga leader mula sa Mindanao para sa Vice Presidente. Gayunman, sinabi ng ilang observers na bahagi lamang ito ng constitutional duty ng mga kongresista bilang kinatawa ng taong bayan. Patuloy namang mainit ang diskusyon sa iba't ibang komunidad, lalo na sa lalawigan ng Davao del Norte, habang hinihintay ang susunod na hakbang ng Senado. Nanawagan din ang mga otoridad sa publiko na panatilihin ng respeto sa magkakaibang opinyon at iwanan o iwasan ang paggalat ng maling impormasyon. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita. Tagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Heart FM Balita. Para sa atin, 7:39 ng umaga, narito naman ang mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM Balitang International.
0: Nagigipang negosyasyon ngayon ng United States sa Denmark kaugnayan ng planong pagpapalawag ng military presence nito sa Greenland. Ay sa ulat, layunin umano ng Amerika na magtayo ng 3 bagong military bases sa katimugang bahagi ng Greenland, nilabagahanda sa posibleng aktibidad ng Russia at China sa North Atlantic region. Matatanda ang nagkaroon ng tensyon matapos ihayag ni Donald Trump ang intensyong kontrolin ng isla, bagay na maaaring mariing tinutulan naman ng Denmark at Greenland. Sa kabila nito, kinumpirma ng Denmark na nagpapatuloy ang diplomatic talks nila sa Amerika hinggil sa posibleng dagdag na military presence sa nasabing teritoryo. Ngunit wala pa silang naibigay o ibinigay na karagdagang detalye.
1: Samantala, 12 empleyado ng isang ospital sa Netherlands ang isinasa ilalim ngayon sa quarantine matapos ang pangamba na maaaring malantad o nalantad ang mga ito sa hantavirus. Ayon sa mga health authorities, isinagawa ang precautionary quarantine bilang bahagi ng mga akbang upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Kaugnay nito, ang mga pasyente inilipat mula sa cruise ship na MV Hondius kung saan inimbestiga na ngayon ang hinihinal hantavirus outbreak ay ligtas na nailikas.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita papalakas, malungkot na balita po ito sa larangan ng basketball, ha. Pumanaw na ang Memphis Grizzlies forward na si Brandon Clark sa edad na napakabata na 29. Kayayo naman sa pahayag ng NBA team noong Martes. Sinabi ng Grizzlies na labis nilang ikinalungkot ang pagkawala ng kanilang kakampi na inilarawan nila bilang mahusay na teammate at mabuting tao. Nagbahayag din ng pakikiramay ang NBA commissioner na si Adam Silver at sinabi hindi malilimutan ang ambag ni Clark sa koponan at komunidad ng Memphis. Ay sa ulat, natagpo ang walang buhay si Clark sa isang bahay sa San Fernando Valley sa California. Iniimbestigan pa ng mga otoridad kung may kaugnayan ito sa posibleng drug overdose at hindi pa naglalabas ng opisyal na sani ng kanyang pagpanaw.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Ay usap-usapan ngayon ang umano'y pagkansela ng inaabangang kasal ng aktres na si Bea Alonzo at businessman na si Vincent Ko. Matapos umano silang hindi magkasundo sa ilang provision ng kanilang prenuptial agreement. Batay sa mga ulat, nagkaroon umano ng stalemate sa usapan tungkol sa prenup na sinasabing naging pangunahing dahilan ng pagkaantala ng kanilang wedding plans na nakatakda sana sa Spain. Ayon pa sa ulat, may ilang kaanak at malalapit na kaibigan ng dalawa ang nakapag-book na ng biyahe patungong Spain para sa nasabing kasal. Ngunit, ginamit na lamang umano ang kanilang tickets para sa ibang lakad matapos magbago ang plano. Matatanda ang matagal nang naninirahan si Bea sa Spain matapos siya makabili roon ng property ng 2022 dahilan kung bakit doon umano na piling idaos ang private ceremony.
0: May nabasa ako mga alingas-ngas tungkol dyan sa kanilang kasal na yan.
1: Pambihira
0: talaga. Yung mga nakapalibot daw ng mga tao ni Bea. Yun daw ang ayaw yatang matuloy ang kanyang pagpapakasal. At lumagay siya sa tahimik dahil daw mawawalan sila ng kita at racket. Dapat pala ang headline niyan ay kasal ni Bea at Vincent Ko sa Spain na udlot dahil sa mga epal. Dapat yan.
1: Naku, may mga ang una kong nabasa diyan. Ay eto nga si grabe talaga itong si Zian Gaza. Siya talaga yung pinalangalanan yung dalawa.
0: Pinalangalanan niya.
1: Bea Alonzo at Vincent Ko na udlot daw. Yung kasal. Pero ang catch naman doon sa kanya ay meron daw, quote and quote, itong si Bea Alonzo.
0: Meron?
1: Sabi nila, meron daw provision doon sa prenuptial na gusto ni Bea na ayaw ni Vincent.
0: Aba.
1: Na hindi naman edinitali kung ano, pero
0: alam mo,
1: inala nila, ito'y tungkol sa
0: properties. Alam mo, ano, dyan, minsan talaga, yan talagang hinasabi ko eh, pinipili ang mga material na bagay over kasiyahan at kasaya at, di ba, kaligayahan ng buhay.
1: Yan lang.
0: Di ba, alam mo yun? Oh. Nag-i-issue na rin kay Dominic, ano yan, Roque?
1: Roque, oo. Diba? Oo. Kaya nga na-audit din, isa din yan sa dahilan.
0: Pero parang palagay ko naman, itong hindi naman basta-basa din itong Vincent ko. Diba?
1: Ay, grabe yan.
0: Paghihira naman eh. May-ari naman kayo ng...
1: Businessman lang yan naman.
0: Naman. Pinaka-may-ari kayo ng isang malaking grocery store. Dito sa Pilipinas.
1: Oh.
0: Abay, ilalagay mo ba yan sa, ano, sa mga ganyang usapin? May agreement pa ba dapat? Eh, pareha naman kayo merong mga...
1: May kinikita naman kayo.
0: Diba? Parehas naman kayo sapian.
1: Oh. Ito naman si Bea, hindi naman basta-basta to eh.
0: Tsaka kung hambawa man ano, si Bea Alonso man na nag-isip niya, no? Galing sa kanyang partido yan. Ang bihira naman. So habang buhay ka na lang bang magiging ganyan? Ilang lalaki na ba ang dumaan? Tapos wala pa rin nagtatagumpay. Ang bihira.
1: Alam mo sa ganito kasi mga sitwasyon, kapag kasi, di ba nung nakaraan, napabalita nga yung kanilang schedule.
0: Ay, nako!
1: Aksidenteng na flash.
0: Oo.
1: Doon sa isang misa.
0: Oo.
1: O ng kanilang kasal. Ay, isa din yung sa reason bakit na-move din itong kasal doon sa Spain. Ako kay Bea naman bilang babae, nirerespeto naman natin yung kanya mga... Siyempre, may mga kagustuhan din naman.
0: Oo,
1: di ba? Siyempre, hindi naman basta-basta yung pagpapakasal. Alam nga naman magpakasalan siya out of pressure.
0: Ilang taon na ba si Bea Alonso ngayon?
1: Hindi ko nakakamali.
0: 40 na ba?
1: Parang early 40s or late 30s.
0: Parang ganun, ano?
1: Oo,
0: parang ganun. Diyan naglalaro yung kanyang edad. Ilang kembot na lamang, ilang mga panahon na lamang, ay kukunat ka na.
1: Nako
0: po, di ba?
1: Hindi naman natin, tama.
0: Hindi naman natin pinipressure ang lahat. Pero sabi nga natin, you're not getting any younger.
1: Correct, diba? Kaya, nako, Bea ha, kung totoo man ito, sayang on our end bilang mga fans ni Bea kasi we want her to be happy eh.
0: Correct.
1: Gusto natin makita siya masaya.
0: Masaya naman si Bea kung titingnan mo. Pero iba pa rin kasi yung saya na makikita mo siya may sarili na sa pamilya.
1: Correct.
0: May anak na. Diba, titingnan natin kung paano lalabas yung lahi ni Bea Alonso. Kasi napakaganda ng lahi ni Bea Alonso.
1: Hindi ko nakakamali. Diba? Ano yan? American eh.
0: Oo. Tapos ba? Diba, may lalabas na bagong lahi. Uy!
1: Ay!
0: Anak sa Bea. Diba?
1: Grabe.
0: Excited naman ang lahat.
1: Siguro na lang sa mga taong nakapaligid kay Bea, suportahan nyo yung kanyang desisyon.
0: Oh.
1: O ito na may nakikita ninyo na makapagpapasaya sa kanya.
0: Huwag naman yung ano, hindi ko naman sinasabing totoo, ano? Minsan kasi ang pera, set aside natin para maging maligaya.
1: Correct, yun din eh. Kasi minsan sa pera, nakakalimutan natin na yung taong yan ay tao yan.
0: Yeah. Tatandaya mag-isa! Kayo mga nasa paligid mo, wala din naman kayo.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Hayaan na natin siyang maging masaya.
0: Kayong mga nasa paligid, may kanya-kanya kayong buhay, may kanya-kanya kayong pamilya, may kanya-kanya kayong mga anak. Si Bea, wala.
1: Correct.
0: Di ba? Buti sana kung bibigyan nyo. Hindi ba kayo magpapaampo ng isa?
1: Alam mo yung dasal ko kay Bea, sana isang araw, malaman na lang natin na natuloy ito.
0: Diba,
1: kasi
0: ano?
1: May it be a surprise or i-announce nila, we don't know kung ano ang plano ng dalawa. Pero sana magising tayo na naikasal na ito silang dalawa.
0: Baka si Popoy talaga ang kanyang tadhana.
1: Ay, oo nga. Ano?
0: Si Popoy at Bash.
1: Pero ang alam ko, si Chandler ngayon may girlfriend eh.
0: Meron.
1: Meron sa Cebu.
0: Saka madalas sila magkita ni Ellen na Darna ngayon, ha?
1: Siyempre.
0: Oh.
1: Alam mo naman si Ellen, free din ngayon.
0: Talaga. Anyway, sige, ayaw ko muna pag-usapan yung tungkol sa mga nangyayari sa Senado.
1: Oh.
0: Huwag natin pag-usapan, nakakainit ang gulo. Good vibes lang tayo. Showbiz lang muna tayo. Sige, maraming salamat sa iyong chika sa araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Webes.
8: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Hoy, alas 7:48 na ng umaga, narito na po ang ating mga sitwasyon sa ating mga kalsada.
8: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Nasa linya natin ha, si HPG Joseph Y. Curatranaro ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
9: Good morning, Mar Atnel. Kanina, galing po akong Ipunan. Nakadaan po ako ng Bulwa Highway. Abaluwag pa naman, lalo na po dyan sa may intersection ng papunta po ng Sunil at saka sa Sontel. Nakadaan ako ng Kauswagan Highway. Stopan ko lang po yung mga sasakyan. Hanggang nakarating ako dyan sa may Kauswagan. Sa Enricto, papunta po ng Kauswagan, papunta ng Enricto. Stopan ko lang po yung mga sasakyan. Hanggang nakarating ako ng Lapasan, Tagusa, lalo na dyan sa mga intersection ng papunta po ng Coastal Road at papunta po ng Galaxy. Stopan ko lang po yung mga sasakyan dyan. Ang nakarating ako dito sa banda po ng Kugman. Maluwag pa rin sa Kugman, lalo na nakabalik ako. Pareha pa rin. Maluwag na po ang, maluwag pa po ang madaan sa ngayon, Mar at Ned.
0: Alright, sige, sige. Wala namang mga major cases, ano? Wala naman. Maganda.
9: Wala naman. Wala man ang nabiriya. Wala naman po na-disgrasya ngayon dito sa banda po ng Gugman at saka sa Gusa.
0: Very good, very good. Sige, maraming salamat sa iyong report. HPG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
9: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Josie Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
8: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Oras sa ating yan, 10 minuto bago sumabit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. Asumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes. May besperas po ng sweldo pa lang yun. Mayo 14, ngayon taon 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
8: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, kampo ni Vivi Sara handa na sa impeachment trial sa Senado.
1: Kalinga Bill, aprobado na sa House Committee.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, DA nagpatupad ng import ban sa ilang animal products mula naman sa bansang Greece.
1: Headlines sa ating balitang lokal, pagtaas ng presyo ng pagkain at pamasahe nagtulak sa mataas na inflation sa Northern Mindanao.
0: Sa balitang lokal pa rin, koleksyon sa business permit sa mga pamilyan sa CDO umakyat na sa 31.66 million pesos.
1: At 1.2 million pesos pinapinsala, 25 kabayan na sunog sa barangay Kamamanan.
0: Sa ating balitang lokal pa rin, Misamis Oriental First District Representative Karen Lagmas nananawagan o nanawagan ang pag-unawa sa mga taga-suporta ng VP Sara Duterte.
1: At headlines sa ating balita, Bukinon, 700 million pesos na pondo ilalaan para masolusyonan ang krisis sa tubig sa Malaybalay City.
0: Sa balita, Bukinon pa rin, lecture sa karapatan ng mga IBs isinagawa ng 89 IBs sa San Fernando.
1: At nasa 180 kabayan sa Manolo Fertich nakabenepisyo sa Sityo Electrification Program.
0: Sa ating mga balita, Mindanao, ilang residente sa Davao del Norte nadismaya sa kanila mga kongresistang sumuporta sa impeachment.
1: At naman sa ating balitang international, ang US at Denmark nag-uusap sa posibleng dagdag na military bases sa Greenland.
0: Sa balitang international pa rin, 12 empleyado ng Dutch Hospital naka-quarantine dahil sa pangamba ng hantavirus exposure.
1: At sa ating balita, pampalakasan ng Memphis Grizzlies forward Brandon Clark pumanaw na.
0: At sa ating showbiz balita naman, kasali na Bea Alonso at Vincent Cosa Spain, umano'y nahaudlot dahil sa prenup issue.
8: Heart FM Balita.
0: Aras natin, 8 minuto bago sumabit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga.
1: Yung mga sweethearts natin sa Cardmasters, grabe yung pakikinig nila ha. Okay, at sa Sir Ron, ayan, at yes,
0: si ano, Sir Bernie ng LGU. Maganda umaga po. Maraming salamat po sa inyo.
1: At saka yung taga-City Agriculture's Office na ikinig sa atin. Maganda umaga ha.
0: Magandang morning po.
1: May babatiin lang ako mula dyan. May pa special shoutout tayo. Etong si... Teka, asa na yun? Tingnan natin. Eto, hi to Sir Jesse. Ayan, magandang umaga sa iyo ha. Thank you sa inyong laging pakikinig. Jesse Racho. Ayan.
0: Jesse Racho.
1: Oo, magandang umaga. At sa lahat ng mga sweethearts natin na, ayan, nag-aabang. Naku, yung ano pala, gusto ko lang i-inform. Ang mga sweethearts natin na gustong bumili ng tickets for Music Travel and Love Concert, malapit na yan. That will be next month na.
0: Oy.
1: So kung wala ka pang ticket, you may visit our Facebook page Heart FM 92.7 Dash Cagayan Oro City. Nakapin post po doon yung poster natin para sa ating para sa concert na ito, and QR code at ang link andun po. So use those resources para makabili ng ticket.
0: Ayun.
1: Malapit na yan ha, mga sweethearts. Abangan din. Basta padayon mo sa pagpamina. Alam nyo na.
0: Ito na. Yung mga nag-papashoutout sa atin. Ay, lumabas dito sa ating monitor. But anyway, dito lang tayo sa ating telepono. Christopher Paderna Parangka, magandang umaga.
1: Magandang umaga din.
0: Annabelle Cabuyaon Tabanao, magandang umaga.
1: Ang Gales family na ikinig dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar, ha? May buntag.
0: Sino?
1: Sige. Mami Marilyn na ikinig sa atin.
0: Ayun.
1: Dyan sa my Zone 2, si Carmen. Ayan, thank you for listening.
0: Si Jean Garcia Candia, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong panonood dyan sa may Candiaville, Canitoan.
1: Ayan, magandang umaga, Mami Roxanne Macha ng Carmelite Kamamanan. Ayan, maraming salamat. Uy, belated happy fiesta at maraming salamat kay Mami Amy.
0: Ayun.
1: Balomadres.
0: Oy!
1: At kay Mayor Miles.
0: Oy!
1: Maraming salamat. Sa
0: kanya ba galing kahapon yun?
1: Oo.
0: Maraming salamat po sa isang ektaryang pizza. Salamat ha.
1: Oo. At speaking of celebration, babatiin ko lang happy birthday. Belated happy birthday kang Miss Merlin kahapon ng S. Gabi.
0: Kahapon?
1: Oh, kahapon yung yun. Birthday ni Miss Merlin. Kahapon.
0: Si Ma'am Merlin, kahapon yung birthday.
1: Kahapon din na kanyang apelido. Happy birthday po mula sa inyong Heart FM family.
0: Nako, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayan, thank you.
1: Page ni Eman, good morning. Shout out sa akong papa nga naikinig ngayon while nag-work. Shout out sa may Prok 5, Akiburya. Quezon, Bukidnon.
0: Sir Roxanne Macha, magandang umaga sa inyo. Maraming salamat. Angat tayo ng konti. Maraming salamat. Nabasa mo na ba ito? Mga taga-Carmelite.
1: Yes.
0: Thank you so much. Siyempre pa, yun si Juros. Magandang umaga. JL Flower Shop yan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, dihang napita.
1: Mami Gemma, palakad po. Shout out kina Jocelyn Eng, Diyosa Halon, Nila Malagom, Christine Salungayan, Roxanne Malagom, si Sima, Estopito, Daisy Kempes, ayan, teka lang na. Ayan, Daisy Kempes, Maribet, Golviogo, Rachel Ticar, Hazel Lait, mga nakikinig sa atin yan, dyan sa Zone 10, Upper Carmen. Maraming salamat.
0: Thank yung you. Yung SMK Ukay-Ukay.
1: Ay, grabe.
0: Sa may Osmeña, grabe, napadaan kami kahapon dyan.
1: Oo.
0: Lakas pa rin ang monitor, dinig pa rin hanggang sa kabilang kalsada. Magandang umaga. Teka, salamat.
1: May umabol pa si Elena Ibanez Ellis watching from Kiara Don Carlos.
0: Mm.
1: Shout out kay Ma'am Rose Marie Kauba Hubahib at Nanay Felang Kauba ng Don Carlos Norte, Bukidnon. Mula naman kay Shane C. Lay. Ayan. Good morning.
0: Mananawagan lang ako ha. Yung mga babanggitin ko mga pangalan. Ito yung mga nanalo ng bigas ng groceries at spaghetti ha. Ito yung mga babanggitin ko mga pangalan. Si Rowena Sibuala nagpagatpat. Ay, Rowena Sibuala, nakadaog ka, ha? Congratulations. Ganun din si Jeanette Hidalgo ng Barangay Bulwa, Zone 7, ha? Yan, congratulations also. At saka si Maria Luz Saludar ng Barangay Makabalan. Congratulations, nakadaog sa gaong bugas, groceries, at spaghetti. Ganun din, ito pala si Echi, nag-message na ito, eh. Pumunta daw siya dito ngayon. Anyway, Hernan at Abalde ng Nazareth. Oy, congratulations din. Nakadaugzad ka, Hernan Abalde. Ganun din si Nilo Quindala. Nilo Quindala, congratulations also ha. Taga Kulambog, Lapasan naman ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. At pumunta kayo dito, magdala kayo ng inyong ID. Ganun din, itong si Leonard John Arigin. Yung driver naman ng Tangrea Taxi. Congratulations, nakadaugzad ka. At si Maria Joy Kayakay ng NHA Kauswagan. Nakadaugzad ka og bugas.
1: Yun.
0: Groceries at spaghetti.
1: Paalala lang ha sa mga winners, 14 days po ang ating claiming period. At ito po yatin sa atin ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel May Subir.
0: Yun na. Alright, abangan mamaya mga bagong winners natin na magkakaroon ng bugas, ng groceries at spaghetti. At syempre, abay ikaw na yun. Ikaw na yun mismo na nakikinig ngayon. Para sa atin, isang minuto bago sumapit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arsanga at Tony Gonzalez, kasama na rin ang ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Verhel Castile ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Depoy Batian Sila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyo may puso.
10: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
11: Psst! Break time na ba yan? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
0: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.